balava my phone. Bachincha chincha misi se malia wena baba sate. Bata kusunga baba sate. Ungava bon baba sate vani nomo.